0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: The time for a fella yatu malo Samoa no fa fong mal nei tula ta no fa lama. Ma lo so fo mal lani ma. O si mai lon fa fong ai telefone ole stofi sul tasi yuni lo afelo sfulono ale lima tolu tasi PIPMN ya te roa. Na sa unuol minisal ma ifa fo le fionga va wasmana yo Winston Peters ile ta wo tele ol malo si maftanga tunu ol pasifika au fianga yele tu langi malu ita ol tmao ainga suing ol ta u mal sa ngle mu am tangal va sune ni tali malo ile fionga va wasmana ya le asi singal pale mi ol solmona su sunga Matthew Whale ma ye fa ma faile ta wo fo no fa sanga ifa pe ite tunu ol pasifika Sao noa mole manino le afionga vavosa mana ya ne mta upo fapea. O le faa mua mua ni usila e taula itonu le ifa inga paanga. E nga alulue mama waini manuia monu umafio anga le Pasifika. Ua faa mtu enatu le malolo salau miliona tala mo o unanga taulu soifu malolo ina ni usila. E tutongi eto nga tufa inga alwe nga langolango po support workers wa o onga training ma faa la vai moenga ifale maing. Fa aliel minisao nga sengasi ol mafaufau ya met tusi, ole neivai nga tupe ole abame ona ma waifu so swani, fa ato teleina tangata fai nga alwe nga pito iluma po frontline workers, ma fa alele yaile tali atu itaimi o fa alwelawe fa afosei. Na iya ta uafoi, ole tala ole tupe ole luafe luis fulono, ole ama waifu so swani motina fai lele olo afio na to mafaufau, fa opopo mfo mai fa apto ole mafaufau, matatala nisi moenga fa opopo i fale mai, o se tupe fa alu le mo le fata usanga, na to ese mai ile tasi, tesi ma le tolu fitu piliona ta alam, sa fa atu ulanga le tala ole tupe mo au unanga lautele ale Health New Zealand. Sa faya feu tuna inga loloto asui o le fono au kilani po le Auckland Council, ino fuanga tonu e tatau unu fausi ai fale maututongi mawalulunga po high-rise housing, e tasi male afa miliona unisi fale fau ili sifurta usanga oiluma. Na solo muli ni malo le tanu sanga mua mua le fono mua le fausia o le lua miliona o fale fau, a ina faa ititia ili tasi tesi male faa miliona ili amatanga le tau sanga neing. E lua vaenga ole afai yes fa atitau wale fono mua mua ole atoe foi. Ole toe foi ole tele au kilani isone sa ye mua mua a ye fa atele ina fali tutono taunanga ma ye la talata ina fuafi fa apea au wala o pasi. O ye fa ai unga la lafo atu i komiti fa alo toe fale musolatu ufinangano fa alia. Na tano sanga fai pule o fono au kilani il malo, na ia avi ese tangata a isi ma mamo ilunga o wala, ma ili tu la fono fau po le police move on line, police move on law wa fufuaina. To atele suyo le fono manatu, e na ili tu li eseo tangata vai vai po o vulnerable ili nei tu la fono, a ili o fufuai na ili fai tauli o le leo ni fali. Fai mai e o lo tete ili tu la fono, o si faa sala lea mole au matitiva. Ai fai mai la to lo la ngona vaina o le fofole o amionga le tau pulea. O ta pena nei tanga te fai ngā luenga le council e tu ina atu salatu taro sanga tu sia po le formal submission ile pale mene au le io o ile masino i ulai e faa ngata aing. O faa maunia le suita e te o le leipa i a Kamel Sepuloni le la fonga tu pe maua mai a seta po le capital gains tax. Paulia le fufuanga tau la fonga la lato fina wina le palota o lo loma nei. Mo fufuanga le leipa mo se faa mama avenga le taunga taro so i fuanga. Le faa alia Sepuloni i lunga le polkalame le Pacific Mornings o tu pe maua mali nei la fonga o le a ave sao le so i fuma lo loina i polkalame no nonga tu pe fo mai po doctor's loan schemes le aise tutongi va aie fo mai TPs masu usu enga le kanesa. Na ia ta uai, o lato ngā lulue mālo si wha mautino le tau o lato fufuanga uma, ia mauai le wha tuatuanga o tangata pālota male lau tele. Mala tala wha iu? O wha alia se tasi fia fia mita upu wha upufai po le political commentator le tau o tele o wha sa launga le Pasifika i New Zealand o no o loo sa auno sao i tangata o loo lato tautuaina. Fai mai Richard Palmer to town, o viso o inga e peo le Pacific Media Network o lo ofo ina atu ngangana wha apitoa maa nganuu e le mawhai e isi wha asa launga lau tele o nasuia. Na la ngā nei manatu ina ua wha alia i se li ipoti talwai nei le tolu tulu ono pa sene o wha atu tuanga tanga te Pasifika i telefon le esi le atu ona maua lunga atu ilo isi atu nuu. ta ue pama te taun, e te taun nei e Paul Kalame, ona wha atele ina ana tala fau wha upufai, na ia mautino le sila fia le leia te ngata mātutu o le Pasifika, ia sui ngai lunga o upenga te whaelangi. Sa mo tala fau na o nei yaso manu tele ina na utapua inga, i inga pula i Maria Makele te tuu, so i fua.
0: Pacific people together.

0: Pere vos ans au va pimo nu sa mo mal tanto fa ile ne na mal pese fai fai pese au amio io ya tanto in house band o pmn sa mo in house band ya pe on to va fo me mal fa mal rendition na le pese fai fai pe la au amio ya so i no mal tanto fa sa lango hapis nis ne u tau no mal tanto fi sa mo la fa fo vanga
1: Yang ay fanua tau Pasifika. Engalulu ay mau tanga tay peyo oy. Efso soani ya tu moto al Pasifika. Awas luma na imanuya. Les sala mo se avano manaya. E mau avano fa ngaluenga ile Navy, Army, for the Air Force careers.
2: Ua fa fa ngu fi nei le Auckland Transport fe malanga inga ya ukilani saute. Ile fa popo ina au au nanga mata milusanga o basi. Mai le fitu le tay au se yo le sfulu tasi le po. Ya so umol vayaso ole ata isfulu lima minute. Ma alu le tay milusanga ole Route Tolu Tolu, my Papa Kura ngai o Tahuhu, e uiatu i Great South Road, mo nisi whamatalanga, sa iliane le upenga te whailangi, Beta, South Auckland Buses.
3: E eisa isi o tau ai ngai whaapea sona leo, pe whaapea foi. Whaamata e avea le tale i i, ma le tane maasani e tau fia i lātou, ma le whai o lātou mea maasani ai. E ta tau ona lātou o e whaisu enga o le tale, a ngai le cofftest.co.nz. Paila su enga o le tale, ma wha ilo i fō mai, cofftest.co.nz, e le aise tatongi. Fuala au talavai, e iai tū langa la matia ma tū langa le leo fuala au. Klexo Smith Klein, New Zealand Limited, Auckland.
2: Ua iai se tala fia fia mo a inga sa moa o lo fia fausia la tū fale po nisi ngā luenga ma polo keti te tele sa moa. O ngā lulue fatasi nei le Bluebird Lumber and Hardware ma le TL Marketing i mangele. E ma whai ona oka ma tutongi au oloa me New Zealand, ai piki e lo a inga sa moa mai la lao le Bluebird i apia, vai tele, po sale lo longa sa vai. Mo nisi whamatalanga, pala au nei loa le olu atasi, lima ono, tolu tolu whaafa. O le email info@tlmarketing.co.nz.
4: PMN Samoa.

0: Tamaliku mal pesa le vai va pen. Ya le olang fo we o ye sul tolu minu de tele tu la lima. Ma wo lol ta to no mal ta to pulusili le tiji sa pacific la fiore ya la pepe ta la lene ile ne via via fi. Ya e fa ta lo fa tu le va tele mal fa alo alo ile o fiore ma lo le so i fu mnu ile o fiore. Ya
1: fa se no ya tu la u. Alo fiore. Pesta, ne pronto un pisa vea, ma non è stato tuo ele ne ia su senza tu vuoi no, ya fa che la et foile. Ma malo sa mo lo ma fatto mai lungo il dato po cala me ne fiati, ma non sei come mia.
0: Langi ma mai lo fiona va mai we. Qua so voi tate le tue tale no. Ya,
1: o le pisi la va fu ya i ta longa ta mai ki ma me ya onga, e ne ngata ko le na ya ona i se au hu i fa le a inga ma. Tangan wengan tato ofisa. Ya, ini jadi poin yang saya tato. Aku lewat deh. Ya, ubah ya tu on the semi final ni, ubah ya.
0: I, malu, malu, mana yang maya tak lupa. Ah, mana yang tahu fikir saya tato. Tato,
1: ya. Kalau lewat tato le Bruce le, tele tala le Wally ya.
0: I,
1: kalau tu fikir le Pussy Boy ni le tele Ola.
0: I,
1: wafan fanya ini sesuatu. Aku lewat deh. Ya, ubah on semi final.
0: Yeah, walanga ole ole fole le pe ole manvia sa lilo sa li ya no ya i ma a ya langa ta le fa fa ola ka ko fi kele
1: mane ya boya yo se fa ta alo voi le le fanya e ya mo o se mi pa no ale mo pa fa i na so ko ya soli se na o to la fole le fa la vai aus
0: Oh, my,
1: ya mana tu apoyo le aule le ala aule le hurricane se pasalo penal está sin la tu fai en el lazy senato ya la onda es un mawonga la tu fa muy muy está gua una orfan ya ahí le tal no hace si va meto tú
0: ya
1: Tato wau masalo pe uwa lima ya po wono tato mafaya ina nesi ya ma sayo leo mwona mno ya nga ya iluma ya ole aya ki leila ole ta alo lol malaya ala hurricane
0: mana yo
1: efe efe ate o manu malo mali tato au lalu
0: le gu mama inga fo ya ala hurricane la lako kakolo wako wai
1: na mato faso le tai au ya maleu so ya tu o e matasi o le lato a si fofongo la mua lato tala so me soli pato ato e tumule o mato malae so le uo malta u aula no ya la uo pa ya tu ai awa lava ni to uo ifa fafangan ya na mato au ni tui tui man pa ua iti nga ma mangana vau
0: sa ole le ala ua li inga i e kango fi fase e kako
1: ai sa le le ya ai ta pena le le se o so ta mai o mai e fa ta ta ya fa no le el vaya sola
0: ya
1: tu la ngala na le ta po inga tu fue ma ba ma ya vai no fa ta dinga ma se ta tu ya ai ta tu ta se ya pero ma ma la ma po ya pe ya le sha se le ta no ma ta tu warriors in never yes
0: yes
1: ya la te va ya tu na tu muan te min ya Eh,
0: Ma na yele tam fainga le warriors le we ye we ye se swing a wale le o a before ye al tatu a tatu a wale al warriors ya walang kelo inga la on mele ma fu mai le malo sel blue pe se fa ma lo wa malo si mai ya el blue auskaria
1: vaya so le do va tu picking on aulo
0: e All right.
1: Yeah, folding up my Iwa. What is your effort? Oh, at John Malos.
0: Yeah,
1: I'm a nest of it. You see, later, I've been reflected. I saw ya. Yeah, quite. Yeah, Malicia swing a full away of Taylor. Yeah, Masala, you my state of our tennis. Yeah, so that's my lot of rooms.
0: Vale fa pe corca lo ngai uma lo lue le se winga third game. Eh.
1: Avo mono fa to sta mo le sa.
0: I i.
1: Ta ko matang. Ta pena le le lo to to ma lo fu e.
0: I.
1: Va ya so ale te fa le le yel to ma room si va ya so le pa u ma sta no.
0: E ke lo ole a fianga tele na lo to pu ya le sa. Va va yo e wo lo va ya so le ai.
1: Yeah.
0: Ele tem uma fiel saca logo mole o mas. Ele na teu sua tu no uma sisinha rua já mo mo no foi ele já. Olha bem ali com ele
1: já, ole o finals beyond that then I had super rugby
0: yeah
1: or to move on for that to warriors then if over to pick him but that on sam
0: yeah
1: if you tell that so tama le le ele o ele o yai tono la ya ai te wa ma fa so fo mo se ta si o suisi mia ole pulen al la capisamo ya ai te fo mai lan tama or to tele o isi tama ya o la ita alo ita no ma fai ah ya to tele o la fo isu e kala pue a ya na ya ya onisi me to to tele ata to tamala se fe poi pongo el vai tem ne o le o morsi se
0: pi
1: pa un ano te me lo un pain pa fe poi pongo
0: oh
1: ya no no le pain pe kit to wa
0: so pa ya
1: pa ina boli na pe ta wa la to fe poi pongo pe ta o le agua la chu ko ya eso ye ya
0: eh
1: ola wa ah ayo le ava noa le alan tu ya ye taun pai poi poi ya le tu ya matala ka ya ki nei voi jinjo ta to na va la vla pa ma na ta u le o ta to au e piki fai un no fai un ta usanga ma sa pena ko e mole i po la langi ta usanga fo ta u la na va no mo to te le ngai e ta to ma la na ta mi lo le fai un ta usanga
0: i ole ole ta u na la fe fe ngai kama ko pe fa poi po ngai ko mo i bo so so la king wa mingi ya kula ko king yo pesole la king i fu ye nge i ya ka ko ele anga ke de amio
1: ele do ala po se me va pena ai pene o o to tele la bolina ne no foi nai man we wa to vai pe se ala i pa pena yo
0: e ele lei a maya zeli poti o la o fiora voi e mala o nangal tanto Pacific 40 ya amale digital ele ni voi vai tau so i voi o tau sanga
1: ole vai nga ta ua le te lenta to pichet te min le o ta to ye mala miel ta to vai sa la tamal ta to yesi ya me se fonta to morinka
0: oh
1: ole a wan fengo kia me fai on to tong ye la vai
0: i
1: o malu le lungon ta to website ta le tlmarketing.co.nz
0: mana ya
1: Now we fire on Oka Lunga and Nama to Tong Yellow Bike. See our marketing dot cold dot and set. Yeah, Nama fire on to Tong Yellow Bike in Na. Yeah, on a Lafo to Le Mato. To Salavapo Australia. Yeah, po Feo New Zealand. Yeah, yeah, po America. Yeah, and Fire no Mato Lafo to Lau Bai, the Mato Fangapa and Yamale New Zealand Post. Yeah, Payole. Waktu langan na le ai ai la tu lo mana mier ta tu baile le on ta tu baile le pauta au mai sa au mai sa mo wo mo na ta pe na le e na na e ta ngo sui le vai vela
0: mali
1: ta si la wip ti e no le ile as ya e mo wa le sfu ba le lu ti e mo wa
0: e
1: ya mai e fauto ina fu e a fa pe nem fai ona el online ya o de save ona wi ta to falo lo pe yo le serve with love in nine myers road in manrewa ya a fa pe na fu e ta to ofisa in moto sa moi mangi ya fa pe na fu o le tuisa mau a tuisa mau bakery Avondale. Now I'm fighting on a Maui, not Yelena, Elena, Tafuina. Yeah, on the tattoo Island Bikes, in a OETI, Ilvanga Fuilla, Lesa Yale Tassi Market. Yeah, Oinana, now we tattoo follow Lolina or Maui for year. Yeah, tattoo by. Yeah, Fango Fiamol and Manula to know all of your Maui for Ia tato vai ia mai samo.
0: I. Mane ia. Le tau masani leo e alwe tato vai ia lal tau loe.
1: Ia. La e alwa le lua su lima ta la.
0: I.
1: A fape fata uan plain e lua su lima e anga ifo ia tato falo loa.
0: I.
1: Ia. E lua su lima ta la na e. A na e mawai. Ia. O li si va e ngata uo tato fata uye fai o ile bluebird. Ya wa no lo anai inga nawa o maya etal no ele talenga chetia a kitiona ya uiel na lo faya ta to quote ele aso te sa we mala oka e me faya na faya chetia la quote
0: e
1: faya to tong ye ne nusina ya ai ki liva il pro pro ele aso te mana ai ki liva ya me fain ki liva i bo ya me fain na ki liva i ai sa va i no winga Ele o tetau poleta tau le telo tu la forno a banks ia wa. Ele a te alu atu loe la folau tu pe fai lau ngā ruenga e ova e foi lo male sfuru afe.
0: Sfuru afe.
1: Mai watauna vatu.
0: Fa mao ninga po fie mea ala mai tau ala mai ilse elen.
1: Ya, ai penga ta ia na ia inga ia te elen sao sao e avis elen i fai ngā ruenga.
0: Ii.
1: Ele na ta anasu e mai statements ma proof o le income e.
0: Fia na mai ia. Ia. Ele lo le penko le kupe le lenga sao sao le le kupe sia se wa kali makua se wa kali le kiki se wa fing
1: Ave ya ya au tato i le il tato agent ti a marketing il finga panga mal blooper
0: i
1: ana sa wa mala va ku le quote e cash e transfer pe tong ile mato a machine vo ile tato le boss ma wa u mata to service na Ya ele ya se mi ko problema sitting ye po fena mai ele de se ele ni aba le fa nga tong ye o lo o le fa ni na fa
0: na ne ya fa manino le ya o va tu li pe o wa kwa nga ye le vai ya ki marinka li ya chichia a le le mi ki ngo chichia
1: e to va ya chichia te min ne pe ya se tanga ta fo fo je
0: Eh
1: pa tas ko sala mo malea nga ole vai voile le fa le ya tilio le ole ole soi fo maloloina ya to no la ho fa le ya to malea mio te tia le we vai to ho te le a suinga le we
0: che le suinga le to in savali we in fale a ele ko ka vo ka pa ala wo lo ko ka su le ko
1: o nei vai le a fisi si mai le to te to la le un vai ya e pa wan matu sala le vai o te lo la to yo mai ave ya o te len foi mai fa me o te le a swing an fa no wa e ta le mau al mi ya o fa no vo isi e wa matan tau no mo le ai
0: ya
1: mal tau ma ya o isi fa mai wa to si aki atu le suka mal to to mo ya la mo o te le a swing ya lo no winga ya ai ala o le ise a un ajo o nai tato vai e mai samo e o vai za fa un avo e nai tato tua i aso ya o tele na le ango e tato a pito i fale to no me ai eta o sami tato i nei tu no tato no fo
0: e sa o le ya te lo to fo vai le sa salap no o in wei ai alu nei fale ai ngavo ia a saina ia ta te alu le to fo to no na green tea le te a ke la kamanga le fa pe fa lusi ile ia il tangata le fo eta uma fa ine ia ta to fale ai ngasing ku ku sa le mar ko sa lo la sa sop la nga ale de ka u mai sing a ya
1: ya e pe ia nga vo le le a ia ta to kidney sa mo ta to mi va ne tele na fufu lu al telo me ona ia lu atu ta to tino peita iba penal mele tau aonga el tatu sa sala pale mal tatu morinka la ya ai ele ya lo li fo fatita ya fa yo naite mana o e wale ase se se na male male queen ti naite fatta ul falo lo nei nule o me o la fa isa o me ya ibla au
0: ya elangu queen fo ti
1: ya sa ole le ya ale wa o mel tato porto ya ale ya half teaspoon na le ipu ya ona etango le avel vai vela ya mutua ona inu inu mali le vai se ta mali le sa le ma lo ma inu te we tango inu vela ya e fa pele ya ngole ya yo sa ve mala o pepe menga le un manga na vai vela i
0: e va mo le mo le vai vo va mateo ya what about what in that natiele tau ma vai na le vai
1: ina miti miti mali ya Vai o tatu fata o lo te fai anga i sa mo el tatu Pacific 40 fa unga tatu talo fa vauta. Awa, iei te ele o falo loa e alu lungo el tatu website pacific40.com ele o falo loa na iei e ma fai ona lafo i eta lo fa vauta. O le fata i tekno le vave o tatu a unanga lea. Afo le la afal lima. E masala la afale ono sa mo avi di merto wa inga temine la ua va mana o miele ma sima po se su karto wa inga.
0: Ii.
1: A fai fata i te inga o i utuali e iai. Ya, o la e matala Franky si temine a fata le i moa. La fo e matala i alfa macho. Ya, ele ato se lima minute a rurta ngata de ya. La fo le lima sfukta la o le vata ang alfa macho i sale i moa. Ya, na i fo le to wa inga fata wel suka ma malfalawa ma miele va mana o miya. Ele a tose es fulu minute fati noi ala u fam fa yon fa idor fata u te mile na ole a unga na al tatu talo fa vato o me o lae vave mana o mia e se taimi vave ya a wale ya sisi a wale e te pso soan nye a nga ele lungo al tatu website pacific40.com ele tatu falo lo es es ya ole na ilungo le tatu tatu au au nanga na ya a ye ni si vay ngal tatu tautu em na wai na mia pso soan Ya, bala umele olu atasi lima ono, tolu fa fa, olu atasi lima ono, tolu fa fa. Ata itele a pesta mol matu wabono, ata tolu, o vese ispa upopo nga ila susa. Ya, pe ate ife ua tiu te mei atam fengtale o toto.
0: I, ma lo fa ta itele la ufionga tu zaifo ima tato li ipot menino, o fa fo tato watunu ila o toto tua, mata vele le tato watunu, menu tele ina fa iwa nevi afi, me se fa unga neva yaso.
1: Afta
0: ina wa soifua. Soifua, ya. Lea fionga ya na pepe tala ilene o le tato pulisili na o le tato tato aunanga kambini telefoni ya fa pefuile aunanga le tato te al marketing pe antu fa fonga ya tato fa taua a meise ya se oka o tato mauta malawa e fia fa ya fatino ine sa mwenga luenga stoni ya nea nukerua kwa fsili le talinga ya tetia ya ona mai lola ia te tele ata fa te tai ia ato i fuma le oka a fa ia ia te mina le oka e le fionga le telling ia te tia ia m fa ia lo fa tino fa tino lo ina mal tongi o le oka piki sa mo ia pe mo mo di kili vai lo mo te malo lawa ia po le vai nga fo ia le tunu o le fa tino i le tatu nga luenga fi fa fa ia sa mo tatu fa tau nga sa mo fa ia lavon tongi nei ia lau tala fa voucher ya on pikile sa mo fa lo lo la tani lo ala la fanga ya lo ya ile ona nga na le fionga ya la pepe tala le ne mal tatu specific 40 ia fa pena fa multi on marketing ah lo la tu fa pa anga le tatu vai sa sala pa o le kamanga o le ki o le ki o le marinka o le ki nga ka malingi la ka malingi fo ile e fai le lauta malingi ia markamale le o sao sapo le sasalapa fai ili ti sipun ti afa sipun ti fai ila un ki ili le kau mafarkai au ia por kamala la le lawesi o iei nei tangata umbori mawina ia le lei te le foio o nei laula au ia ili foi tangata fai mento ia un ngai lo na fulu lawesi ia nai mau lusu lima ta la ngivai fai ngofie ia na luas fu lima ta lafa alwina mo se mea e au ngā mo lo soi fu wano loina si le atu nana ilo luas fu lima ta lafa ata wele pusa vo ilele ia o le tanto musical nei o la atoe tom fai atoe tai natu isi ne o tanto pese pese nga fo ilele a le tanto fa ile in-house band al PMN Samo na pu e ina ile vai aso len tu atu mo le tanto na fa nganga tonu mo le tanto por kalame ole ale vai a sonngan samo ya sa yela tau fangala le nei ya ole sila tatu tatu pesele nei ya ole atai na molo fa funga ya fa solo to ma isi a batu pesi na pu ina fu mai la to no so so mai el tatu au faili ya a mesi ya le funga ya mat fu a persel a tufi fa matua ina persel ya fa pe fo i al telling ya to fa ya li a per se per kina sa mato nga ru fa tasi ya il fa tunina o le tatu por kalamen nai be tu fa si o tanto pes pesenga ia a sa fa ya on ai le fion ga ya mata fu a ya male su o vi al sa ya yo o ta mani fo i lau i lo le musika le a fa nga ina me se vol su fa fi ringa o ile ingi la rev nga nga ingi et ka ko kikal a i mo fta linga total menino yo ya male fa a ma le faa sala ma sia fa vi fa pa u fa ma nga ia ko ka ko pes o la kia ko la ki o le sa fa ro ro va so ai mana i tele mana i foi por ka lami sa fa ngai mata tu na mi aso a wa ya tu tan tu por ka lami i le ta tu wa a mata tu ina i le ta tu fa la pa tu foi le le le tau tai fa ngota sa a le sa fa tino ina i na tu wa ya so ngal sa mo ta la lo ia fa ta si ai male fio ngai le konsula wa o le fio ngai a fe mata palu salue fa pole lua ya peona ya ia fa moi moi nave yaso ya fa solo toela in fa fi fi nga onga ya fa pena fu tanto fa nga pa anga ma Ross Common School ya sa a wai el tanto por kalame le talaina ya la to fu i ol fa i un fa i un ol tanto va yaso nga sa mo ya fa solo toi il talalo e fu le por kalame alle mangeli immersion Samoan immersion unit ya po Samo Balingo unit al tato mangil bird school ya fa malo atu ile fiong al tomate pulle fita ya yo ainga Bernice matau tia ya mal pulenga a me se fo ya sa waini so tamani ole tnu ole puni ala va ya le sunga ile fa venga inga ile sunga fa ha fi au malo lo man malo sunga ya Lali Reverend Lali Peter, Josefa Lali Peter, ya maltato fa ile punya lava il fatto fo ya vini ya fa pe fo ile fion ya nanai ile fion fo ya pista ya male fion ya ya vania ya tato fa ile punya lava a sa awai la so na ya tato fa fi fian fa malo tu fo tato tu nu sa awai em moli mo winna le na fa mo mo ya al pesel nei Ole pesen nei le tamaita i o Any Grace, o toi taina, ia fa sātau mo whaia toi tato in-house band, ale. Vimonu Samoa, usi la wha whonga.

lona lofa malona ahanga lelei tatu faya upu to ina faya upu masenia ito ina a leo wa tatu fisila fai luma unu a ilo otua unu tatu fisila fai ile feiloa inga ile fia fia laufunga fia fia male langi mama peo na masenia i a leo ole taape o papa ya o te loa fo ifatu lo na yo tatu a inga wo mae masani o loo ufitia ile haupongi sa ona o mafutanga motu sia yoe monia ua misia ilva aile tino ua misia ili saufai mai matala no mai a ia mawa alifatutua awa ua mae ona tapenda ono tatu wali yusu keviso ulo tatu no fohanga tu mau awalane itoe faa vai vai yai tangata kirisano ili ise meo yai tangi oe malingi oloi mata a inu yai ili taimine nei o le taimine nei a fai ora nā ua ia tolo o le fai e nisi fai o tau ahinga ia o lo fe ngai ma loi mata malingi male a loto fai vau vau o taimi fai pene taimi e tula lata hai le angahanga pa i o le tua ilana whanau ke visiano o no wasila fia le le tua o taimi fai ngataia o le soifuanga o na o le motu si o le maafutanga ai fai vtai le tua fai vtai le tua o lo amaya pia lau lau le lei ma tae au fau mo i tatou Yoi, a fai ole nā sa e pisi fia mga aluenga ole nei aso ya, mai sa popo, popo a oi ya te oi, pati pati a oi ya te oi ya ma e faafetaia le tua ya ile nei fo ia fie fi na yu tamama na yu tina ma tua ma lo le soifu manuia ma lo fo ili tawata ile nei aso ma lo le po le fala ya ma o tau tapu tapua i faiva ole o alo matam fa nau sa moa ya iso se mauta ma so se lawa fata lufa fa pitoa ile mafutanga al fetu ol pasifika na yu tamama na yu tima tina ma tutua pe ono feiloa ili lava yaso ya ma lo fa vtaila o tau fa manuianga ina ia mafai ya yono ma tututu la ima tau tua lo o tau mamalu e ala ili tato wala leo. Mahalo le tapua i faafitai le awasa maua ya tato maafutanga. Olo o tau mana tua peha le awa unanga ya ala wala leo. Ole pia men sa moa bole lima tonu tasi pia ai. Ya mana tua ole wasuia le tato wala leo. Nisi o tamam tina matua sa fao o maile la tua faasea. Kalu fai nga yu ya nga yu ki ngama nga yu kama malilie. Malilie o tau fina ngalo. O le tato wala leo, ua le to yei le lima tonu tasi pi, a mo, a. Mana tua, o le tato wala leo le wa yei nei, o le tasi o lua tesi lua fa mo, mai nei au kilani. Ia o lo tuma o bea le tato wala leo, ia po le frequency, radio frequency, ma sani ai, i pito nu u fafuato au kilani, peo na Wellington, ne, ni pam, a New Plymouth, Palmerston North, Taranaki Bay, ila lo, a nga e tu Dunedin, Tahanitini, Kalaistete, ia male South Island atoa, manatua, ia olo utuma umbea le tato frequency masani lina, ai mole tato aukilani, tamiki makoro, ia ole ua, ole tato wala leo, ole tasi o lua, tesi lua, fa mo, pei ona yai. Ia manatu a moli fo ile nganga faafitai na fionga ile faatonu ia peo na se eima fo ile tato 685 bilingual show is a taimi amavai atu nei ia moli ile nganga faafitai na fionga faatonu ia le futalenga ia leofo sa vea tone besta ia peo na tautua atua i molo oto mamalu ile awa ulia na lila se yo mai lava ise itu la mavai atu nei moli na kama faafitai ya malo na tautua malo fo ile fina fina ya wa lava ya si otato wa tunu au la fifi lalige la fifi lalige a oa nga ima ifo ile ai tunu na tato le itio ya u pasi maya i ilfa itu langi ile ai au kilani saute te leon maliu te leol maliu a wafe mai ya kau mai lisi maliu a ya faa wau mai feko aie kuma lisi maliu ioe o lea lao te vava aie tunga e te lefo ya maliu te vava aie inungo al tato a upenga te faa ilangi pole api fulinga ioe peifo yon avatu ya se a faa mafan fananga na yo tato ainga e taimi o mavai ya tato maua pia le toa la tau fe ngai ma fe au manga nuenga le nei po ya wa leu fa ko amaka sif po malo malo le onsai kom fa yakul ka ko pisile fa fa fa fa fi fi ai o na la esa vali tonone o le mku ka engu la wi puko fe fa ongo ne po na ku so le fuka amaka fuka amaka ngale la longu a longu le fi le fuka amaka ngale luenga a or kom fa ngale pu so vali fa fi le mku ka engu le puko fe a ya tam fa du dato pisile ya le sunga ya tunya vai lua ya mo le tatu afinga luenga le po wa

0: Ale lua.
1: Ie.
0: Sei fa pitala mai ia, ia mtala mai upu ia ole. Pu ia fa le lu ma le fa ipu.
1: Ola.
0: Pu ia fa le lu fa ipu e sur kif kif. Ei.
1: Ele le me vanga le oi. Taku. Le kui. Ke le kui ele koi no fene nga sa mai sa lak mai o o ile au sa lak mai ile au sa mai ile nga sa u ai meli pai ngok mungar lea kai kai lingol kamaro e ule nga o mga lai ile au sa lak mai ti ti ya kango pikipkipki Ya sikit sikit sikit lalu lupa. Kalau aku dah lagi awal le, oh iya ni orang ay, saya lupa. Ay pun sikit sikit ni, dia usah
0: lupa.
1: Kalau sikit ni awal sih lupa.
0: Eh itu sih fikir kan, kalau dia usah.
1: Oi.
0: Ya ya dia usah.
1: Nau sa voi. Pio la sa voi e le Tamar Cortine. O le vienga lo le iama. Si sa o o le.
0: Tamar Cortine o riava. Mm. Oh, take.

0: ko la vasa e si u fu la malo e va mo la e o fe po e po lo mo le ki un yem la ke
1: o yem la ba ko a won lo ke la ba ko
0: ka u ai ka ka ka u ai ka ka
1: Ekon,
0: ya di, bejo, ekon, bat de fone de. Ah. Sole, ole mua fua, sole, oko, un mere, oko, un mua koi. Oko, fani, uti, oka, ko, ori, oma, o, skoe, ka, ka. E, ka, ka, skoe, ya, nga, uri.
1: Ya, ma, ka, uri, ya,
0: ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, Ya ma ku ka lang soi fu wa ka un ka lang soi fu ai lo ai la le fa ma nga wa le la fa ko o le moku a le ka wa i moku re nga ka yo o vai lo a me le ka o vai lo nga ka yo das fi o i fu si o le moku a nga o ping ya la nga ka la le ka mi sa le si e
1: ka wa re ping
0: ya la i mer ku la nga vai le fa ko i ma le ava nga ka o le ava ko nga E ei foi so fama kai, e foi so fama kai o mako fal duore, mo o yoki muso ka o. No kuri no nga.
1: E por kura nga ba, mo so ka kura ko ba.
0: Wa la nga nga le ka mi ksa le se le nga fa afera u inga e mo o ko inga mo e. Nga fa afera ka ka mi ksa le se nga la inga saura u inga. Mela nga e.

0: ua lua sumatasi minuti u te aili tu la sumatasi o la stofi nei la sumatasi o iuni i lua fe lua sumale ono lo to ma foi ona tatu auri atu le o tatu proclama o le i kaiona tatu ma fa fa ma fa nanga ni lo fa mai le tu mo tatu i ni foi vai ruanga rapcha
1: alo fo
0: ano mai
1: tua
0: sano mai Talofa?
1: Yeah. Sorry,
0: see you. Sorry,
1: mate.
0: Oh, I'm going to see you, boy. Oi. Oh, Pau. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Listen, Ray, my piece of finger, I'm going to tattoo. Oh, yeah. I'm going to see you. Sto mari sio jona rio malo ora so fin galo upuro fata wa la ma fu amaro upuro fata wa e mi si upu esa ma tu fa so ai nei ore e si upu esa ma fa so ai nei ore sa sala au pe si si fi upuro sa sala au
1: e
0: ida e de vo da nga ta ka wa ore upuro ore mo pia
1: Oye,
0: la paja va. E aí colomba ali mrima na tomagonga kamariava. Tan ro ro marinhi u da loa. Essa ele vai jalo que eu pensei que marcou a rua. E eu vai ver o coi ngai aí lá na pia foi o coi o seu boi. E não é isso. E é mal aí, vou estar aí, caro. Faz tá. Ele aí tu foi ngapia. Lu puro mata ngasa.
1: Ada bang aku ngalih kau, masih jatuh kuya aku.
0: Oh nak?
1: Iya, aku nak ngalih kau main balik. Ayuh sih berkah kau gay imangong. Or coba deh, eh deh deh mau mulai pola.
0: Oh.
1: Ayuh mulai pola, boleh cai deh. Aku ngalih kau balik, aku mulai pola. Kau kan saya tunggu lewa. Kalau saya lah kena kalunga, boleh ni cuaca ngah mulpol, ngah polol mulpol, mau aku.
0: Oh.
1: Eh, aku boleh buat air sebut.
0: Oh.
1: Yeah. Ali. Sudah kalau enggak.
0: Orang orang lalu fikir, eh fiongan mulpol apa susunga?
1: Susunga.
0: Susunga orang mau.
1: Ah, entah mau dia kau ah susunga.
0: Faster.
1: Eh, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, Ya,
0: malo, malo, ya,
1: ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya

0: anyone. Tiana mai.
1: Ha?
0: O yo nete seria mari fisi di pokala. Ya sa late, ta late. Au fata ngare la ngona tu ala ta se ibi bu mo mesi si ya wole ase se bi pai. Sa o e. Ta no mai.
1: Wa o usa mo e tobu e sili o na malosi. Afa palangi ta sile upu. Ae tolu upu fa Samoa.
0: Upu Samoa tolu e pitu sili ona malosi a fa ingidisi e ta sile upu. Papa moja sunu ulu of sili ma mraifono, sili mua mua, o a au fai pese la wilo e la langi e lua ua pilionea la tau tupe e maua mai ai. La ona lua.
1: Wa upu e tolu Samoa.
0: Upu Samoa e tolu. A fa ingilisi e tasile upu upu sa mua tu a malosi la a ya na tato fi poko na ti vai no minu fi poko

0: A tala fatu tata pokala musu ke filoi, sana mai.
1: Sao e upo, kena pihio.
0: Ala e sao.
1: Ora kau si aku pesau.
0: Pesi si amang.
1: Kapai ho.
0: Tama faleta.
1: Si si le bu. Boko fo kasure ka baer ba ba lo si gefi ipo. Ba lo ba tu ga. Ya kaki de ba ko ka ka ba si se vole ko pa ka. Sa mo fi fi de mu. Ko fa lo em. Se kala le un pula ka ba si se ko o pra ver fa. Maro maro va kai de. Maria pa maro si e va ver.
0: Ta i re. E jo tari of sidio yai.
1: Si
0: me amla e fono, lua e fai pese te tele la rangi o i piliona la tu tupe maua. Si luna lua, o usa moa mara losi a e tolu, a e fa ingilisi e tasire upu. O a ia upu.
1: O fa ingi lua, a. O le poni e ma le pitos.
2: Ye e i faftai o VP.
1: Ya, ma kia ba.
0: Samoa
1: sura. Ya te va kula fi. Sa
0: no
1: mai. Ra ai me sa mo. Alu mo tama. E ke fa ro ngua fa pe. O de li o ai no. Alu fi si dia. A fa o va fer pa un mo
0: Ia fa fomata tunu u siri mai au pivi. A matua rata mas whanaunga e ta urari o ainga. A au ni matua rata ini o le aron ta unga. A taro rista to valau? Ta alofa? Ta alofa? Ta alofa? Ta alofa? Atara uta to lau.
3: Hello.
0: Tano mai.
3: Ma ora u siri mei o loku.
0: Tano mai.
3: Na va ko le me kisi le o ne cha mo ka se ka o loku.
0: Tali.
3: Ya oi le o kama. Cha mo le no wa ku mo mishu ngale koma. Mai konga i e wakunga loku me kisi sa moa. Masa kau loku nga ni loku me kisi o loku konga.
0: Aftai, ta mawha mwore a poire swafa.
3: O patau.
0: Patau fa aftai, ia mo mai. Siri mea patau, o ai le ingol sa moa le na watu mutanga tatonga a watu lotu me kisi sa moa. Fa fangmari tatus nuu, siri mea patau.
3: Pa
0: fua fua di buu e sa wai. A fua fua ilo na fio anga i Samoa, le sumaya patau. O ile ingoa o le Samoa na watu mula utonga e watu lotu mui tisi. A fua fua ilo na fio anga i Samoa. Sidi mai a OPV. OPV la parau si.
1: Mai a i Samoa.
0: Ia o le... a matua le tamo le whanaunga e ta ure rio a inga, o le alita unga e ta uaipe a matua le teine i whanau. E a fsi le lua mai a OPV o i mai a mlaifono, o a whaipese te tere lua le larurangi o a whaitau piliona la tu tupe maua, ma le fsi le lona lua, o upu e tolu maralosi la a wha ingirisi e tasire upu, o a ia upu.

0: Pafsua. Ia, saru ia utu ina.
1: Pafsua.
0: Sili mua mua mea vai foe, oi bai a mlai fono. Lua fa iri tere la langi o o tai piliona la tutupe maua. Upu sa mua e tolu a tasiro na fa liunga ngana ingrisi, tasiro upu ingrisi. Wa ia upu. O le fisiri ma OPV, o le alta unga ta uwai li taini pea uru matua i whanaunga. O le fisiri ma i Patea, o ai le Samoa na watu mara autonga e watu lotu karisi matisi Samoa, fea fuilo na fioanga. Fisiri ma i Sam lewa umbantali, fisiri ma i Uruai o le ingoa ipu ngaleai. O le ingoa ipu ngaleai.
1: Ia maka kuipua.
0: Tēnā mai.
1: O le na mua i malai ku.
0: Le na mua i malai.
1: O kuei.
0: Le na mua i malai.
2: Le ai.
1: O kuei koko masa.
2: Le ai.
0: O tuan tutu masa. Le
2: ai.
0: Ya,
1: sese.
0: Ya, saule está lo difícil.
1: Ora, ese fezi.
0: Ole. O Samoa, sao mai, atu matanga tonga, va tu le cari si Samoa.
1: Ay, ya yo pose con a ah, o me mala como ngai. Y vio.
3: Le tomo le le malo au pito.
0: Ang kaumoy ang kaumoy ko ngayon sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa
3: sa
1: sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa
0: Fai fili. Sano mai.
1: Aho nga kurala ia. E kena kau ai kupiku wa. O nga alba e ngol koko nga wak puro wole. E mo mua ave ese ai kupiku. O nga.
0: Nga e ngol toto nga e mo mua ave ese pe a faile atua lalanga. Pe a atua lala ia. Tangata feoti. Ah. Ia
1: mwale.
0: E... Tufa Aikwito, sidi maile professor Uesi.
1: E pisa Aikupiko, il kawa e faki.
0: E. Le ale vaenga o tautonga tangata e mumua vi ese pe atua lala, tangata maliu. E le Tufa Aikwito.
1: Mokura mishet, mishti ile ole wakapu lege.
0: Hmm.
1: Oi, oi puru ma. Mai sira pa mole ya. Oi pa ka kari mai ku.
0: Ol ka por la kapi por soka.
1: Por soka.
0: Ol ka por soka oi panga puru fa tasi ma.
1: Mai sira.
0: Ni sira e tamin sanga ol soka ol fa nei.
1: Ma ma ka oi pa pega ma o pa ka kari mai ku.
0: Ni ma tai. Fai ai, fa fo mai mapsua, fai ai le usa no mai ia. Mo mo ave se fai ai. Ah. Wa mela na le mo no tau fai ai ave to yo lo tau tau se so vali vali la wala le vala fo ba. Sorry, sa va ko fai ai le bi, le ba ngai se ki le fai ai. Toi go minuti on tale ol tasi. Na lo tasi go vuga lavaka ko.
3: Ma du bu bu. Awo le fai ma man.
0: Dei o ngai fai ma no to sa u ke su lua o le ko sa u di fu ko sa u la fori. No a mata tu tas fu. Oh, ilang aku imam.
4: Ia tempat yang saya kucing-kucing sama buat.
0: Sama nama siapa?
4: Aku sini tak kau nak kopi. Kau ini oplek sana. Nafah bisa bisa malay. Malay awak ni langi di testi itu ni de. Na umbale orang malay, ay orang kopi tahu itu ifa for naik club itu ni de.
0: Boleh tamta alu.
4: Umbale, mau umbar ka alu ngale aw. Ay orang po kasau le aw kopi ikalap. Aje wong bisara ya ada bori ya yang tak bisa bisa kongol balai kalau. Opa ini balai ya isa sole perkara puita ni de. Perkambo lo flex balai markambo enirang. Oai la lingore perkambo lo flex.
0: Iya. Fafo wata zuf siri masam. Le swafa o le italo ali o le peleki.
3: Sen bolivan kau kau ka ika se vae kulo.
0: Ore tari mea lau pepe yane mo le afisidi ya mraifono o upu etoru sa moa tutu alava a etasilo na upu ingilisi o le tuu so ia le awa a fa ingilisi don't siki alkoholu le a
3: e aifa fitari lava
0: se se ya le pepe to tafai mai mana ya tere le toru le sa ro yai
4: na ba ku ka le rofila
0: esa no mai
4: ora fo or kala esa hoy or kala o ko for kala le ya ya tu tu bo fai fo Tak faham Allah kamu semua orang cengke.
0: Kya?
4: Fai wala yang singa kya? Ada sisi lah belok ujung kerbaik. Ah, kau faham belok ujung kamu. Aje aku pun faham belok lave.
0: Kamu kiki.
4: Aku fai dorang kalah kau inga kalah leh kau inga leh leh angkat kau dok sih. Fai dorang kalah kau inga. Sorry. Wahai orang yang kau kau wifo ilali yo aino. Ngala yang aku nak sih, nak kan? Kau ngala oleh dia ingat pun kiki.
0: Ya, ingat pun.
4: Wah, lelak orang baru berkuat orang lagi. Baik, orang yang kau ini orang ada kiki. Ya, kak, ini siapa muka?
0: Kecuali sudah ada nama ia sudah mahu dua, ada dua.
5: Bangai, bangai ada kan?
0: Ya,
5: sudah ada kan dia lebih sih.
0: Ya, cai. Nah, malu sih. Aku yau orang cina, macam ia tak wajar lah tu orang dari orang. Soalnya lah tak cun wajar macam tak ini, ini tak cun macam macam macam macam macam macam macam
4: macam
0: macam
4: macam macam ko bua ba pura iku wa mala ka wa inga kai ba ba foki al bela la ksi fsi de iku wa mala ka wa o ka fsi de da in ba le ku de pe pa se o fe ko we e ka ki e gu ya o ai fa si de iku wa ala la ka wa ye gu me iku ba no o ke ta pa o ki fa o ka fo ya a e fu gu bia ya ro ba fo fa iku wa mala ka wa po fe ko gu ma iku ba ku ba no Pero el mes ahora ha que fao ya se fue un mal mal mal que dijo ya o le fíe mal mal mal mal
0: tache maya la ufsidi se tu a tu lau lau tache maya te va por muchas ru ufsidi o pivi ya ofea ya ya ya y tu au mal atawa y tu samfar penga o te lo si o tache o tu no ya
3: baku kanyo de ufsidi
0: o le Rolling Stone mare Equals
6: Ma bosa ole tas. O longo vine se se.
0: Te longa e vaku mal lua.
6: A UVP. Ile ya po un vine se se.
7: Tao e se gaste.
0: Ola na tas ire usao.
6: Rolling Stone.
0: Oi.
6: Ua, a fa un momento.
7: Ia la fa uba.
0: Ia fa un mesem.
6: Ui, a
7: le go to mali upi fon.
0: Upi 40.
6: Ia, basta.
0: Pap sua.
1: Ia un mo mo mai ka yo la si mo mo.
0: La fa rausi.
1: E me o ko ko ma ka ka besi mo.
0: Por fai ai.
1: Ora.
0: Oh, fai ai rezo no mo ia.
1: Ia, ai sa.
0: Ok. Oi, ai. E lo va, non c'è bisogno.
1: Con me, con me se mo muoio.
0: Sì.
1: E le cose hai noi. Sì.
0: Sì.
1: Amaro. E poi, oh ya. Oh, FC o B, cioè, cosa c'è o B, cioè, mo qua va, la
0: fare. Sì, non fa un mummio il caco. O caco to fare
1: io. Io vai qua. Vai qua fare dia. Amo cau io mo i fare acqua.
0: Ciao tu rifi, ciao tu sei e pio.
1: Io mo cau io i vai gai.
0: Ah.
6: Alla dai.
1: Ora
7: la fuoco.
6: Na pa ko ku kadin mesti.
0: Oi, esa no mai.
1: Sí, ya. Alcoy.
0: Sí, a my phone le wo mo wa ya.
1: Oi, PG, le.
0: Yeah, the Rolling Stones. PG's.
6: Yeah, Metallica.
0: Ora, Metallica. Metallica. Oi, so.
6: Come on, Mick Jagger. James.
0: Rockal Tamario. Rockal Tamario. Un iPhone uso. Tu hai mala tua? E esere tu a mala la tua savai, esere tu a mala la tua uporu, esere tu a mala la tua tutuila.
7: Kelo
0: mangap.
7: Ole kawa kawia.
1: Wow.
7: Yo ya. Ya mako ole kuwa malaka. Ta o mapainek ke.
0: O tori fio.
7: Kena uwa.
0: Ta o tu o malata. Eh,
7: lo vi malaka.
0: Lo vi malaka. Está uno abrir la lo vimos la la ole tu amalato.
7: El iku au malalaco, iku au malaco.
0: O Ferrari tu au Ferrarato. Va solo a fanua.
7: Ah, un malato.
0: Y le tita vale viva.
7: Y le guata. Era un guata.
0: Hey.

0: So, we're not going to see for long. Papa, you're going to go, why would we? Bye, you.
1: Oi?
0: Kai ye ga fa kai yo yo se so son. Mm. E oi wa pa la rupo. Yo mara ku. Pa ku fa ku ba me ya ku. Mal pa ri.
1: Ora la to a to ara na ta o yi sat pa ti. Sat pa ti fo sat pa ti to. Sat pa ti fo. De yi sat pa ti. Yam sat pa ti to ai dei oi. Da la to sif. Pa la to o mala na se va. Au i tu au, i a tau ai i a...
0: Aia.
1: I a ainga i tō whinga vo i a... Si whai toa. Nga di tō tau papa. Nga la tau e uporu le tuai sa fata.
0: Nga i a tonga.
2: Nga i ara ko fiti. Tako kako kako kako ara ko fiti. Ore a kia rua velo fana vana de. Pakai kai ka. Ere aru a adero pala vlabe. Era kuro e aru yo leye kuau. Olo pala vlabe ke aru yo ke aru adero pala vlabe yo li kuau. O se mariu. Era kuro e agi agi mai yo li. Lo pala vlabe la fa yo li kuau. Ake agi agi i faru pega o ala kawa. Pau ala al meor bala ume loka. Pai se do kika kagi e.
1: No.
2: Eka ufa pega aso baga.
1: Dala le fa mamaro lo fina ngalo. O te rei lopo o ngā whea tonu o tutu i le wha asino i whalupenga i o i tu au malatau. Ai, iei fo i whalupenga whapea nai. Ai, paure me o te manatu o ili, o nau tātou whaatau i e whaini i tātou tunu. E pe i a e whare i longa i a maenga nā pe i o lai alu lava i atu muampure. I leo tu sala e... Ue, se asa aru lo as fata o tu bua pe ya so me tu au ale tu au po se mata la la tu a fata o mai ai mana i fu il fin a lore tu mai o pivi
2: ya pe le ku a ke o ke go fo fo bo ba ro ye a wala ko fa ga so au ke le mala mala ba ko ku po fe ko a ke le ko ko kala o fa e wa nga ni ba ka ka i be
1: e mani no ala ia i fale ata i tu au ia o tou i nu o ma o tou fale ata ia
2: e mi ngai apa ko
1: i fe la mi nga tai ala tu fe vai mo so po i ko po po sa bala lo po
2: a wela ko o vai fa la ga ko
1: i fe mi ama tu i fale ata i
2: tau la tau ma i vai mo so
1: ama tu mo so a ele la vei ia tau fusi ma marama ngoto
2: E ia ele la vega. O vai mosso vai a cau e a ma pou. Pui pa.
1: Pui pa nga tai. Pui pa nga tai.
2: E pui pa nga kai de
1: pa na ka. Pui pa fa le una, lo fa le una sa nga.
2: O le ku sa, le ku lo ku ko lo sa nga nga wa ma ka ko fa le una ga yo.
1: Sa ola.
2: Le ku ko nga sa. A pui pa nga ka wa la pui pa ko fa le una. Alo.
1: Ayala sa fata.
2: Ya ma ko fosa fa ko. Ola la ko wa kai kai poli ko. Ya. Ya ga ke si ba ba ga ma wa.
1: Ya ga ta ufira nu ola la la ta.
2: Ya fo la la ti ding.
1: Oi.
2: Ola mi do ko un ga do. Oi la la ka.
1: Ko
2: te ko ko. E ka la ko ka ka ngi agi. Bara ubo ubo ka uto ga sen ba di wa ka ngi. Ei borka ko hone ne.
1: Ya Maria.
2: Ako bakai mo.
1: Wa ata tu o i tu asa fa ta pa pe o la la ta wana. No winga a mata mai o tu a tu a o i mal mam ta tu fanga a. O i no tu a i mam ta tu fanga.
0: Eu para ko i ai a ku si ama i. Ba usa ka fi ko ala mo i bai.
1: Ya la tawo na a. Ele lo veia, ele lo veia faltou lua. Ele lo veia. Ya te ia, wa sa fa pe ye
0: ya la
1: ko ga Oli, eva fera ru fal fal unha ka gi fari le gali.
2: Ya te sa un bu bu.
1: Le wa wa jo le tal no to wi i sa fata a to le tal no a pe ya wa unha la sala mu mu ama tatu pe. Ya la ngala sala mu mu por va en a phone i. A pe Elena to a wi. Nu ngala mata la fi mor sar mu so ma lut fanga lut fanga sa ta o sa da ha
2: ta mu sa nga pu sa ka o lut fanga mu so kia
1: oh yeah lei ki fa so long
2: e fa so do ko la i o
1: mu du vai e la ve ala si u mu i sa fa pe pe le le
2: e le la ve ki mu ba
1: Eh la ka ko ka ka ro ga be va de o mo
0: ko
1: ka ko te ho ya ga ka ko
0: pa
1: ro la ya ala sa vo ya la ri e mtuara e rasina upu mwa au kuri tu au o
2: alo pala kayer mwa
1: Ironwood le dungo Facebook o le isi ngo o le mauta isare au mua e fai ngo o le mauta po le lawa o itu au ma la taua a ele o sa la taua Ya le la pi foi le finalu. Ya pare fu si maule a. O le ngor mota sar au mota o moto de pole la o le tu au mala ta o le tu au mala ta. Mai fu.
0: Watu tali le fin poto.
1: Ese es sonomi.
0: Alio le pesid. O puesto. Y la tomalos. Papel tania nothing. Para amor. Le hice mea.
1: Le hice mea.
0: Le hice mea. Na falle y le tuvo me uno.
1: Teki ya fio poco kamale ari. Mana ya? Ana ya.
2: Teki ya venga lo kama.
1: Ori. Mo ovala ma fio poco kamale lo ol me ka lo kofa. Ah, ko. Oi, ele sabe o nome? Sim. Sabe o nome aí?
2: Sabe que eu me ele? O água está a logo me ensino ele soca?
0: O bom é o meu.
1: Sabe o nome aí? Sabe o nome aí?
2: O falangue Uruguai ma Catá.
1: Catá, Uruguai ma France.
0: Sim.
1: Hã? Sim. Olhei por soca.
0: Soka.
1: Soka ni sarif siri pol hulak pi. Soka, soka. Sign of

0: Of so I so see the fee I to aula isa va.
1: I automobili go gi to.
2: Ayo a pi a pi o ngai. Na wa la ko wa se ri ri ngi ku wa wa un ngai ngai.
1: Nu so i ku au i to au sa va i o sa ro kongi. Sa ro kongi o poru ma sa va.
2: O o bi la o bi o ngai sa ma.
1: E o nga e ai fo i la ma ma oi. Il fa sa fungi ah e ma sal muri anga ah so iku au sal muri anga sa le ko ngi ma sa fungi to itu au ko ku au ma sa ba
3: ai si ma si sa ba ai si ma si sa ba

0: pire i longa i nga me a
1: ia afura na runga na tara fuli le a e pe ia na to buan pule le a i longa ia o le fo ia tata fia va ia stai be tu ra i mai i se sa ingal tai i fa tau a ai tata ule a la ia fio mai ia Pisa mana, ia vai te mile sa ia ito ino vati wolai. Ia fio ngā fai pule nā mai o ia ngai taile sita usama. Ha. Lo fa umanga la, ule lupo fa umanga ea nā ole. Lo fo inga.

0: O Malaysia in Sangare. Malaysia in Sangare. Ele o Moa Ile version na Itamana. Nai
1: Faifea. Faifea.
0: Ile leo leo si fonga na mula sa ili ang. I sa bang yer leo ri.
1: Okay.

0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: So if I feel like you have to ask Samoa, I'll tell you what you need to learn. I'll tell you what you need to learn. Telefoni ole Australis fulua yuni ilu afelus fulono ale lima tolitasi PIP e mini Aotearoa usi mai ale faafafonga. Ua fona fona lima inga faupfai ale leiba ole afa ITT ale tau pasese vima langa inga lau tele lima yaso ile lua sifulu taalamo tau langa titele New Zealand mana sifulu taalaa isi tu umo le atunuu pe afai la atote manu malo le fai ngapalota. E tu se maleone sifu lima milione taala le tupe faalu ilea faa moe moe i tausanga ta itasi mai tupe ati nae o feo a inga ile atunu upo le National Land Transport Fund. Na faalia le taete o le pati le sunga Chris Hipkins o le nei fainga faa vae po le policy o le MOSF soaswani e le fai tau se lau wafe tangata feo ae o le ofea ngai ma le taunga taaru so i fuanga. Ma u silingi ai pe faa pe feo na faa tupe le leipa le nei fua fuanga. Pei tai e leo mau tonu le pale mia o Christopher Luxon in lea faa moe moe fai mai e u ina tele ainu no ngā tupe ma ai tā lafu e le mana o mia. Watu ina hatu le malo le tolu se la wafe tā la o so swani ina ia faa sao ina ili faa ali ngā musika tele a onga ili atunu. Na faa ali le ministrao a onga ya Erica Stanford o le so swani tu ufa atasi o le amauti noa ili faa wau pea o le faa ali ngā o le pekiseng ili neita usanga. O le pole kalame fa'ale tausanga lea, e au fiai le tusa malei wa afe te mai tia onga, mai le lata ale tolu se lau au faipese po choirs a onga i le atunu. O lo una ia malo se malo au faatasi po le United Nations, malo na langi na ia sa ili vave, ni tau mawhainga i faamuta ele faapolonga ino tamaiti po le Child Labour. Au lumana ia ele aso tamaiti polonga i lalangi po le World Day Against Child Labour. Na sao noa le faa tunisili le faa labtonga o ngā ruenga na laulangi ya Gilbert Hongbo, e fai tau miliona tamaiti o loo puea ma faa polonga i ngā ruenga ma mafa i laulangi a toa. Wa vala awai mo sita uti nonga fau, ina ia faa lau tele ava noa moa onga, sa ili na ngā ruenga le lei moa matua, ma le pui pui ngā lau tele. Na faa iloa i malo au faa tasi, wa faa maunia sa faa vai fau i le laulangi, e tau na ia sa faa tinonga o lea faa moe moe i le lumanae. O fa ino mail company va alele le Samoa Airways o le afa atawina ni va alele fau selua na ia fa atele ima langa le vao pia ma America Samoa. O le afa alau telenga o lo fa amoe moe e si iti ai tu riti le tu langi ma fa iti iti ai le tau malanga inga mo a inga i le atunu. Fa ima le au popoto o le matata po experts o ne ima langa fa au popo o le amatua fa iti iti ai le taimi fa atali mo au malanga i va i tau pisi o atu malolo. O faa moe moe tau nuu wa alele fau ili masina o novema. E to aiva tangata ta alo mai palau, wa faa munu yeina ini skola sipo lo ili mpeka, e lango lango ina ya latu ta penanga mo ta alonga Los Angeles ili tau sanga ilu afe luas funwalu. Ole nei faa tupenga male komite o ili mpeka faa vao malo, ole amo esefse o soani tau tupe i masina ta itasi, mo tole ninga mafe malanga inga. Na faalia le komiti o le olimpika palau, o se pol kalame lea e fso sani e avi ese ai pa pupuni tau tupe po financial barriers mo tangata ta a alo i le loto i fale. E amata ono filifili le au mo le ta alonga faai upo le final squad i le amatanga o le tau sanga fau. Ma le tala faai O lo su aina nei e lwaenga i loilonga o fale pui pui po le corrections inspectorate le malio se pangota le fale pui pui o rimutaka. Ma ua faa maunia mai e le pule ya Dennis Gooden na matupongia le pango tama maliu lona sele le aso nafi. Fa alia fo ia Gooden, sa hawa vave ngai o inga le ufa inga luenga e fiso sani il faa manawa ili CPR, pe tae sa le manuia ia tau mafainga, ma ua umo na faa fiso tae leo leo le a inga o le wa maliu. Sa mua, ta le fofa ai una o le vai yasu, ia mamao ni au lea lea ila utapua inga.
2: Bringing Pacific people together. 531 PI.